0: prosecutors ang panawagan ng kampo ng bise na i-etchapuera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
1: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
2: Bukod po doon sa hindi po pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
1: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
2: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So we will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
1: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng bise kaugnay nito pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa articles of impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise.
3: May mga hindi na i-present sa House hearing na inukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipipresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
1: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip na mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
2: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself, no? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
1: Maghaharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes.
0: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects. Nilinaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang na patunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinamang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
4: Mariing itinanggi ni Senator Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
5: Gusto nila dumaan sa lupa nila. We're investigating this, ha?
6: Oh.
5: That's the allegation. Kasi ano yung may alignment na yan from sukat.
6: Oo.
5: Doon tinigil nila.
6: From sukat. Pero diretso ito na lang.
5: Kasi gusto nila itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
4: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
8: Sa Pilipino, masipag, masinog at matalino. Kahit saan man siya magpunta, kanyang galing ay napupunan.

Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: sa ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Kasalukuyang nagtitaping sa Amerika ang sikat na love team ni na James Reid at Nadine Lustre para sa kauna-unahan nilang teleserye na On the Wings of Love. Kasama nilang lumipad pa Amerika si Cherry Pie Picache at ang bagong box office director na si Antoinette Hadaone. Inaasahang sa primetime ilalagay ang On the Wings of Love. Follow-up TV project ito ng Jadeen pagkatapos ng super successful nilang Once Upon a Time guesting. At showing pa rin naman sa ilang sinehan ang pelikula nila na Para sa Hopeless Romantic. Samantala, natanggap na nga ba ng mga magulang ni Heart Evangelista ang kanyang asawang si Senator Cheese Escudero? Ito'y 3 buwan matapos isnabin ang kasal ng kanilang anak. Ito ang naging katanungan ng mga followers ng 30-year-old actress matapos ang serye ng kanyang Instagram posts hinting at a reconciliation sa pagitan ng mambabatas at ng mga magulang ni Heart na sina Ray at Cecil Ongpauco. Nitong linggo, isinier ni Heart ang mga litrato niya kasama ang mga magulang sa isang mall na mayroong caption na "And then he blesses you even more. Happy Sunday." Nasundan pa ito ng mga posts na nagpapakita naman sa mga anak ni Escudero at sa kanyang daddy na nakaupo sa isang couch sa loob ng bahay ni Heart. May caption naman ito na "Daddy and Mom visiting me at home and the rest of the day is just perfect." 2 hours later, aba, nag-share naman ang aktres ng message na "Faith can move mountains" at kung paano raw muling nabuo ang kanyang puso. Idinagdag niya na ito na ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Matatandaan na ikinasal si na Evangelista at Escudero noong February 15 na hindi dinaluhan ng kanyang mga magulang 2 taon matapos isa publiko ng mag-asawang Ongpauco ang disgusto sa senador para sa kanilang anak dahil umano sa pagiging disrespectful at alcoholic nito. Sa iba pang chika, naaalala mo pa ba ang larong Pac-Man? Oo, ito po ay nag-originate sa Tokyo, Japan. Aba, bumuuro ng higanting imahen ni Pac-Man ang mga fans niya para i-celebrate ang kanyang 35th birthday. Sa mga naghahanap naman ng mapapanood na movie ngayong linggo, nangunguna sa US box office ang Disney sci-fi film na Tomorrowland. Ang mga patok na chika mula kay Apples Halandoni.
1: Nangunguna sa takilya ang Disney sci-fi adventure movie na Tomorrowland na pinagbibidahan ni na George Clooney at Britt Robertson. Nitong weekend, humakot ng $32.2 million sa ticket sales ang pelikula na nakabase sa futuristic na bahagi ng Disneyland theme park. Hang on! Itong a cappella comedy movie na Pitch Perfect 2 na may $30.3 million naman sa ticket sales. Samantala, higit 300 Pac-Man fans ang bumuo ng higanteng imahen ni Pac-Man bilang pagunita sa 35th birthday ng sikat na video game character. Sa ilalim ng Tokyo Tower, suot ng fans ang kanilang yellow raincoats para mabuo ang higanteng Pac-Man na ipinakita pang kinakain ng kanyang kalaban.
2: Pac-Man's a bad guy?
1: Kasabay nito ang pagpapalabas ng sci-fi action movie na Pixels, kung saan bibida rin si Pac-Man bilang bahagi ng isang alien invasion. Sa July 24, ipapalabas sa mga sinehan ang Pixels. Apples Halandon, ABS-CBN News.
3: Pac-Man is with ghosts.
0: At yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Para sa ating balitang kalusugan, PC Moroccan-style hummus nire-recall dahil sa bacteria concerns. Nire-recall po ngayon ng Loblaw Companies Limited o Superstore ang isang brand ng hummus dahil maaring may taglay raw itong toxin. Ayon sa kumpanya, ang recalled President's Choice Moroccan-style hummus ay maaring may kahalong toxin na dulot naman ng Staphylococcus bacteria at hindi raw dapat kainin. Ayon sa Loblaw, ang affected product ay naibenta in 280-gram containers sa iba't ibang lugar sa Canada na may UPC 060383-133870 at best before date of June 14. Wala pa namang naiulat o nirereklamong pagkakasakit kaugnay sa naturang produkto sa ngayon, pero inalis na rin ang mga ito mula sa mga store shelves. At kung sakali na nakabili kayo nitong President's Choice Moroccan Style Hummus, ipinapayo ng Loblaw sa mga consumers na ibalik kaagad sa inyong pinagbilhang tindahan for a refund.

0: Papunta na yung Latino.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.